Pama gama bada pama gama gari sa. Pama gama bada pama gama gari gari gari sa. Sani da pama pama gama gari sa. Dele sare gari sa ni ni ni da pama gama gari sa. Dele sare gari sa mangari sa pama gari.